0: njani nathi ukhuluma nokuphilana la emkhondweni.
1: Yebo philani.
0: Ya, angibazele kuthi ngoma lapho. Ufundisi bandi na majora man. Asibalela. Kodwa ngihlala noma yiphi yakhe.
1: Ah mfethu ngizwe kahle mfethu andile kamajola.
0: Yebo.
1: Uthi andile kamajola noma yiphi?
0: Eh hayi uyangifisa andile kamajola.
1: Ah, Nkosi yami.
0: Ah, bonga yo mfundisi.
1: Amen.

Dilengoma akunakuphela akunakuphela ngami wena ukhona angosiyaba ah mfuthu ngengoma ndile kamajola akwazi ukuphela ngam Jehova wena ukhona kunezinto engamele Jehova ziphele because khona wena ithi noma uma khona wena Jehova kunezinto engamele ziphele ngami uma ngikusama ngeke mhlawumbe imlaleli ngizwa ngedala ngoma ithi uma khona wena akumele kosiyami kube khona izinto ezizophela akwazi ukuthi kube khona into eziphelayo kumina ukukhona wena

ngithi khona le ngikhuluma naye njengamanje impilo yakhe ihlangana impilo yakho ukuyemumva ukuya phambili ubone ngathi akho phuma phambili akho mumva ubone ngathi umile nje uthi ahlanganisa kuhlangana azama ufama CV awuphendule azama uqala ibhizinis alilunga akukho ongasakwenzanga ngenxa ofuna ukusizakala babona ingane zakini abafoni odadeweni baphumelela phambi kwakho wena kubuke ngathi kuthule nje

akekho uNkulunkulu ofana nawe. Siyabonga Nkosi. Siyabonga Jehova. Amen, ngikuchisa.

ngisho njalo ingoma ithi uzolanda nje akusamithi uzolanda nje ibandla lakhe inkosamo hayi ngeke akasithi ukuthomoya impela ake sithi nje ukuthomoya sengizophuma nje sithomoye kuthomoye ithomoya ama levels sithomoya nje ngoba manje ke isikhathi manje ke 45 minutes after

je ngidedele kuza kwethu mina mine nawe sesobonana ngesonto elizayo ngathi kade sifana ngalo suku olufanayo umhla ka 31 May 2026 sawuvala ku May namhlanje sawuvala

ukholo ngisindisiwe ngingumntwana kaNkuluNkulu ngegama lika Jesu. Last time shibe ngichecka kwakunesikhalo sasikhona la. Kodwa ke inkosi yazi ngasho mina. Zalane bami ngivumeleni. Khulume naka amagama kuba. Ale makhi yasinda. Ngivumeleni bazalane ngikhulume naka amagama. Cela bazalane ngabe sisakunako okuningi. Ngiyazi abantu bayayithanda into. Ivangela abangaphuma ngayo. Iblue nje ibhanwe lami lidileyile. Angikwazanga ukuyobona umuntu ozongciphisela. Kodwa ukubalulekile nanku umbhalo njengoba sifunda nje uGenesis sifunda into ethi uNkulunkulu shibe wamdala umuntu. Mawufunda chapter 1 soqeda khona manje uNkulunkulu mayisedale konke ayekudale ngezwi lakhe. Zwakala abasezulwini shenge bethi masenze umuntu ngokomfanekiso wethu bese umuntu ayafuza abuse uNkulunkulu. Bible bese lithi uNkulunkulu wamthatha kumuntu wayombeka ensimini okuthiwa iEden. Njengoba embeka ensimini okuthiwa iEden kwathiwa umuntu akawusebenze umhlaba. One umuntu usebenza umhlaba asikho isiqalekiso njengoba esebenza umhlaba. Number 2, awekha meva njengoba esebenza.

ukuthi uNkulunkulu wamthatha kumuntu wayombeka ensimini okuthiwa iEden. Njengoba embeka ensimini okuthiwa iEden, kwathiwa umuntu akawusebenze umhlaba. One umuntu usebenza umhlaba asikho isiqalekiso njengoba esebenza umhlaba. Number 2, awekha meva njengoba esebenza.

ukuthi uNkulunkulu wamthatha kumuntu wayombeka ensimini okuthiwa iEden. Njengoba embeka ensimini okuthiwa iEden, kwathiwa umuntu akawusebenze umhlaba. One umuntu usebenza umhlaba asikho isiqalekiso njengoba esebenza umhlaba. Number 2, awekho ameva njengoba esebenza umhlaba. Number 4, umuntu wayengasebenzi kanzima njengoba esebenza umhlaba. Because the man is lost, I'll lose.

ngimashibe ngoba wayisephuma umuntu ensimini yaseyide. Waphuma umuntu ensimini yaseyide. Wayeseyizama uNkulunkulu indlela sheke ukuthi uyiselwa kanjani umuntu eyide. One, kwehla isono. Two, kwehla isiqalekiso. Sasingeke isiqalekiso kodwa saba khona isikhathi umuntu engena esonweni. Sasingeke isiqalekiso kodwa namhla umuntu engena esonweni. Akoda ngiyezwa namhlanje. Ngiyezwa namhlanje. Ngiyezwa andile ngiyezwa. Benza ke abaprofeti, benza ke abaprofeti bamemezeka abaprofeti. Ngiyayithanda le, ngeke ngiyeke le. Ethi ngelinye ilanga amadodana kaEli ake enze umonakalo endlini. Lithi iBhayibheli amadodana kaEli ake enze umonakalo ethempelini. Lithi iBhayibheli ngizoshumayela. Lithi iBhayibheli shibe bathi mabebona besifazana amadodakazi ethempelini. Babona izintombi. Babona abantu okungalalwa na. Manje awuthi bafowethu, ibandla phela angikhulume ebantwini, ibandla lika Jesu lingcwele. Uthi uJesu ibani ngcwele ngoba nami nginjani ngcwele. Manje alikwazi ibandla uqhubeka liphile liphile isidodana sika eh ukuthi manje sesabe ngisho ukuletha ingane zethu esontweni ngoba sesaba uDlamini isikethi. Uma uDlamini akabona isikethi uDlamini bafowethu, uma ingane nje ike yaqala yahlosa sibe novalo kufangela ukuthi siyisa kanjani esontweni ngoba phela isonto bafowethu indawo yokuphephela. Isonto bafowethu indawo la okumele siphephele khona. Manje bafowethu ngehlambi nehlambi, manje bafowethu kuvumeleni, ngiyawukhuza ke manje ngegama lika Jesu, ngiyawukhuza ke manje umoya wokuphila isidodana sika Eli. Ngiyashumayela ke manje natsoke mafayiba, ngiyawukhuza umoya wokuthi manifike emathempelini nibona besifazane, nibona izinto zokulalwa nabo. Siyawukhuza ke lo moya, sizela lapha nje, siyawukhuza ke lo moya.

0: igama kwathiwa wena uyisidakwa sizotha thina ngwa
1: mphefumulo le silandele mphefumulo silandele la endlini ngwa uma umuntu exabene nomuntu uma

Baba, ukhona umuntu othwa uJesse igama lakhe. Wafa. Umefa lo muntu. Wayifela thina. Baba, njengoba ngilapha ngakho nje. Thunya basezulwini. Bathi angizondlulisa into eyodwa baba. Bayakuthanda. Basavula izandla ukuthi baba usondele kuwe. Baba, uyakuthanda uJesse. Bazalwane baba.

0: Lokhu baba kwenzeka namhlanje. Ngithunywe uJesu. Akusibi, akusibo futhi laba bantu. Inkosi uJesu. Ungakuhle baba ukuba mongakazi namukele uJesu. Lo akusiyi bribe le. Kodwa iqiniso lithi konke lokhu kuyizeleze. Uma impilo yakhe ingenayo uJesu. Imali iyizeleze. Uma ungenaye uJesu. Sikhuluma kunamhlanje kunabantu abazoya beyolala. Kodwa balala ebusuku banayo yonke imali. Kodwa banakho ukuthula. Kodwa uChrist uJesu uyena olethe ukuthula. Angazi baba. Mawusibona isidingo enhlizweni yakho sokwamukela uJesu. Ungayisholo wena ukuthi uyamdinga lo Jesu ukwazi ukushintsha impilo yomuntu. Angiphinde futhi baba. This is about Jesus. Lokhu kungenxa kaJesu. Umhlaba wonke ubuka. Asifisi nalelodwa ilanga bafowethu. Lithi kukhona umfana owenzayo. Sisuthi maniphuma la. Into okumele nimemezele ukuthi uJesu uyasindisa. Jesu yaphilisa. Eyintweni zonke engayithrendisa. Can you lift up the name of Jesus? Wona wonke ama-content engawa-create. Can your content lift the name of Jesus? Baba, ngizokunikeza ithuba. Uyisholo wena. Ngiyamthatha nalo Jesu. Noma awumthathi. Ukuwena baba, awuboshelwe ndawo.
1: Ngiyangibingelela egameni lenkosi uJesu. Ngithi ngiyambonga uNkulunkulu. Mina ngingumntwana kaNkulunkulu ngisindisiwe, ngiyamthanda uJesu. Konke lokho kwenzakala ngiyabona ukuthi umgcotshi kaNkulunkulu uthunywe nguye uNkulunkulu. Njengoba kwenzeka nje mina ngibabaza yena uJesu ukuthi awu Nkosi yami kanti uyangithanda ngempela. Bengingazi ukuthi kona ngiyabona ungivikela izintweni eziningi. Kuningi engikubonayo kodwa bengingazi namhlanje ukuthi le nto eyenzekala iyaqala ukwenzeka ukuthi uNkosi uzibonakalise kunini. Ngicela ukusho baba sengamamukela. Ngiyazi kamukelwa kabili. Mina igama lami libhaliwe kwaba ngiwena. Phela ukuthi ngiyamsebenzela yini. Igama lami njengoba libhaliwe kwaba ngiwena. Kuphela. Ngiyabonga.
0: Ngicela bazalwane bami. Siyabonga kakhulu baba. Ngicela ukusho lokhu bazalwane. Lokho enikwenzayo kwenze enkosini. Engimlapha eduze kwangwane ngithunywa basezulwini ukuthi angiwele ngiye kuloya baba. Konke okwenzakalayo bazalwane uJesu makaphakathi.

0: Bambe, Andy. Bambe.
1: Soho.
0: Oh. Oh. Anmeni ke nganza kwethu. Singala oh. Oh. Oh. Asingalahlekelwa ke into esoyenza ke namhlanje la. Sazochwechwa relaxani, kodwa sofuna umphefumulo nje. Cha. Nali ke ithuba siyalivula Nkosi yami. Mangabe kukhona omunye ohleli lapha ya. Othi sengisonta isikhathi eside. Kodwa ngikaze mamukela uJesu. Yona into esoyenza ke le namhlanje. Alibonke ama lenkosi. Albonke amale nkosi sivala amahlethu sonke sivala amahlethu sonke mfundisi wami cela usondele mfundisi wami cela usondele sivala amahlethu sonke akukhona nje oyedwa nje othi mina ngifuna ukumzama lo Jesu othi nje ngiyafuna ukuzama lo Jesu nje

0: ulungile lo umkhetha lo ungcwele bese lo alibale ukuthandaza lo enza izinto zomsamo bese lo ethi mangila angizizwa ngimukelekile ngiphila ngoba akuphahlwa la azenziwe izinto zomsamo hamba uyaxoxa ukokela nalabo ukuthi hey ikhona impilo bathi laba kuyachatha lapho bethi khona impilo lo uyaprosperisha lo azagcina ukuthi lo uphumelela ngezinto zami vele washiywa ngoba umsamo awusebenzisi uthakathwana washiwelani umsamo awukho active uzithakathe wena wenzeke futhi bonke laba bengawusebenzisa umsamo waza mamzothi bengawusebenzisa bonke umsamo bese lo nkosi yami owakazondi sibonga kahlobene nalabo abakwalithule njobe wakazondi uzenzela izinto zomsamo abone lokuthi hayi akuphilwa la bese enze njani bese yasuka lo uma esuka athi ngiyongena mina lapha yalo lo mhlawumbe bengasoni sangoma indawo yethu izolo bengasoni sangoma lo ubeyithathela ama chance eidlalela nje bingo ngesikhathi eidlalela kodwa wagcina iattractor umuntu ophethe isikhwama onganakiwe wathi mayingena la wathi sokwenze njani wathi mina nangu umuntu serious asenze ukuhamba lwendawo hi nasi isikhwama sahamba sihambe kanjani abawunakile umsamo hayi ukuthi bathakathiwe abenze njani lo wavele wenza umndawo lo waba inkunzi malanga yesangoma uma sisiyabheka kuba sikhi isangoma isikhwama sakabani sakwasosobala esingathathwanga muntu ngoba isigodla sidilizwa ukuthi khona usithathile noma khona ungasathanga siyaqhubeka sibe yini isigodla wawusosobala ukhokho wakhe wayeyinyanga wanikeza umkhulu wakhe wanikeza ubaba wakhe wanikeza yena that means njengoba siyibhizi siprovoke idlozi sihlokoloza idlozi sikwi-advantage yokuthi kungenzeka phakathi kwethu kuqhamuka umuntu oyedwa ongaba nenhlanhla yokuthatha isikhwama sakasosobala kube yesakhe ngoba asifili isigodlo kodwa akekho wasithatha
1: umprofeti uMagetshagetsha njalo ngamasonto uyatholakala enumber 285 kuBack Street ePietermaritzburg njalo ngamasonto ngo-10 sabela ke mbukeli wami uyabizwa
2: ngithunyiwe nami la ubhuti wami ngamkhuphula nje kusiya ecaluza ngathi akathathi umhlabathi wasekhaya kwanakho nje ukuphikisana nomaye ethi hayi ngeke naye ethi ngeke wathi hayi khuluma naye ngakhuluma naye wavuma ngabopha sithuku wayephume esuke uyinenezela ifoni ayikho akayiphetha akayithandeki ifoni hayi ngihleli kule ngikhuluma noma ngibungamnikezi kani ifoni athi uthi akafune ifoni futhi ngabopha sithuku ngize sememeze egeyisini afike emhlabathi ukhala ngendlebe uphathwa indlebe nje kakhulu bamfaka isikolo sakwenzeki masimbukhela ukuthi ayedokotela unenkana goloza uthe efika phecaluza ke nomhlabathi ngambona umhlabathi wakhe waphuma ke amabhodlela kodwa ngambona esesukuma ke ezaphambi ngoba abantu baba basukumi abaphunyelwe izinto wafika ke

0: Unjani? Uyaphila ba? Angazi ngihlehla ngize ngiyofika eMozambique. Yangizwa ba?
1: Yabo.
0: Mangifika ngibone into yakhelwe. Yangizwa ba?
1: Ngiyabona.
0: Mangifika ngifika endaweni engathi umsebenzi ngibona amaqanda amaningi angazi kwenzakalani.
1: Yes, ngiyabona.
0: Kwenzakalani ngibona amaqanda amaningi.
1: Yes, ngiyadayisa amaqanda.
0: Udayisa amaqanda. But mangifika kule ndawo.

wayethi ukhuluma uthandaza ucela imali ubone uNkulunkulu anganiki kodwa wenkosi ngiyazi sibaningi isibizo sanikeza abanye kodwa ngicela nami ungangikhohlwa mawusuqedile ngalabo banikezayo nami unginikeze ngoba labo kushuthi bayidinga ngaphezulu. The lesson of the story, Thembeka. Enzenjani? Vele mawuthembekile abantu abafani, khona abantu abangasoze baguquka bayohlezi beyilento abayiyona, kodwa nawe akusho ukuthi bayilento abayiyona. Uthi omunye maxoxa isitori ngelinye ilanga unogwaja wawuyowela umgwaqo, mawuwela umgwaqo unogwaja uthi nansi inyoka, nenyoka ifuna ukwela umgwaqo, manje imoto ziningi. Uthi inyoka besihlebene unogwaja uthi ngisacela ungibelethe nami ungiwelise. Ithi inyoka hayi ngingikwazi, uthi unogwaja ngingikwazi, ngiyazi ukuthi into yokuqala ozoyenza masifika ngaphesheya uzoshaya mina. Ithi inyoka ngiyathembisa ngingishaya. Ithi unogwaja cha ngingikwazi. Uthi yazama ukwela inyoka imoto eyiningi ihlehle ibisicethe, mngani wami ngisize, ngicela ungiwelise ungiyise ngaphesheya. Uthi unogwaja ngiyazi ukuthi masifika ngaphesheya umuntu oqala ozomshaya wena, uzomshaya wena. Ithi inyoka ngiyafunga ngeke. Uvuma unogwaja ngenhliziyo enhle. Mawuvuma unogwaja ngenhliziyo enhle wenze njani? Uyibelethe inyoka. Yezwa? Bawela umgwaqo mabefika ngaphesheya, uthi unogwaja ehlika ngenyoka. Inyoka ishaye. Athi unogwaja wena ongicele kahle kanje ukuthi ngikuwelise ngaphesheya, sengiyakuwelisa usuwenza lento ofungile wathi ngekuyenza, usuyangishaya. Ithi inyoka mngani wami, noma ngabe kuthiwa ngithanda ukukushaya kodwa igama lami ngiyinyoka, angazalwa ngiyinyoka, ngiyofa ngiyinyoka. Angikushayi ngoba ngithanda, kodwa lento engiyenzayo ikimi, noma ungangisiza kanjani angikwazi ukubonga. The moral of the story, abantu bohlezi benjalo. Mbukeli wami omuhle ekhaya, ngiza neyindaba ezimnandi kubo bonke abantu basempophomeni. Ngiphethe inkonzo yabaqaqa, impumelelo isikhathi sokuqaqeka kwezinto. Wonke umuntu ofihlelwe nofaselwe into zakhe, othi ngiyazama mprofethi, akukho ukuphumelela, akukho okulungayo, ubunzima phezu kobunzima. Ngifikile ngizokukhulula, ngithunyiwe, ngithunye kuwe. Kuphi khona? Empophomeni, empophomeni hawiki laphayana e-Elijah Zuma Hall. Insuku ezintathu mbukelo wami, ubusuku ongasoze wabukhohlwa, njalo ngo-6 ntambama, umhla ka-16, umhla ka-17, umhla ka-18. Ngo-6 ntambama siyayivala mbukelo wami. Ubusuku lobo mbukelo wami bokukhululwa kwakho, abagulayo, abaxakekile, abaneyinkinga, ngifikele bona empophomeni Elijah Hall, inkonzo yabaqaqe. Kanti mbukelo wami ngomhla ka-18 ngiphathele umnikelo ka-R200 la ngizokunika khona into ezoqaqa izinto zakho. Sabela, uyabizwa. Abantu base-Underberg bakhale kwezwakala ukuzwila ukukhala kwenu, but mprofethi siyabadinga abaqaqa. Sizufakazi babantu bafakaza ngeyimali zabo ezaqaqeka, imindeni, yimpumelelo, imisebenzi, yonke into ebifasiwe, imfuyo ziyaqaqeka. Uza nini kanti kuthina? Prophet uMagejageja, umkhuleko wenu uzwakele. Ngifike eqathatha ngomhla ka-25 ku-April ekuseni ngo-10 kuyobe kuwumgqibelo e-Underberg Community Hall. Ngiyofika ekuseni ngo-10 imbukelo wami. Abantu abafuna i-1-on-1 ngizobe ngikhona, kodwa uyifaka imali efonini. Yonke into uzoyenza sengifikile ngomhla ka-25 ekuseni. Phatha umnikelo wakho ka-R250, ngikunikeza izinto ozoyifaka kuqaqeka izinto. Sabela, uyabizwa. Kunezinto mbukelo wami ezatshalwe enhlabathini, la unyathela khona uvaliwe mbukelo wami. Bayazi abathakathi ukuthi noma ungandize emoyeni, kodwa ekugcineni uzonyathela phansi. Uyazi abantu abathwetshuliwe basetshenzwa, abanye abantu bathi bevuka ekuseni wanyathela igcekela imanzi, emva kwalokho wezwa ngathi khona into ekhumukayo, kwakhumuka ingubo yenhlanhla yempumelelo. Emva kwalokho akuphindanga kwalunga mbukelo wami. Niyafa kunokuthi niye phambili, niyamosheka kunokuthi kube khona okulungayo. Ubani ongaqoqa lento? Kuthunywe mina mbukelo wami, kuba ngizoqoqa.

0: ayike ay izinto ke ha zithanda ukuthi ke ziqale ngalendlela yazo ya khona ukujama nje okuncane khona angibingelele ngibingelele kuphi nakuphi la lo umsazi ofina khona ubingelela ubongani uThepka Khampo nomncube umzilangatha umalandelelanga yebo ekseni nje sikwethulela ke uhlelo olwenqola evangeli sinawe ekuze kuyogamanxa laphaya ihora ke leshumi ayi cha kuze kube ihora leshumi sihamba nawe emlaleni isonto ke leli ke elithe ukuhluka kancane njengoba ke lihluka nje futhi ke lisho khona ukuthi ke indlela ke sizohamba ngayo indlela enhle nemnandi nezinto esiningi esikuphathele zona esithi ay ungasuki kumsakazo wakho si nawe futhi ke sizokuthulela zonke izinto okumele esithulele zona yilokho nje esithi sikuphathele kona hayi awuhlale nathi noma ngibona ke khona ukuthi ke indlela ke oqaleka ngayo akuyona indlela le engiqala ngayo kodwa ke ngiyazi ukuthi ke kuzohamba hamba kuthiwe ke uma yonke into izohamba kahle ikuqale nje ngendlela yayo ethile izinto ke zizohamba kahle makunjalo angibona ke ukuthi kuyenzeka yini lokhu uma kwenzeka kungisiza kakhulu
1: noma ngabe iphulo nakhela nakhela umsizo othi lo twinto endini ngayo

siphuthume ke siphuthume siphuthume ngoba naso isikhathi ke silento siyona inumber plate yethu yosuku siyithola phana kuJobe 42 mabili nje amavesi silawo ajwayelekile kodwa sobesihamba nawo namhlanje ayiyona number plate yosuku lwanamuhla lapho kufundeka khona kanje uJobe wayesemphendula uJehova wathi ngiyazi ukuthi ungenza konke alinakuvinjwa icebo lakho. Mancwele ekuseni siyakubonga. Umbuso wakho uma ufezeke, umbuso wakho uma ubonakaliswe kuwo lo mhlaba onkosi onyakazayo, umbuso wakho onkosi uma wenzeke njengoba wena oyeyo ushilo. Ngakho ke ekuseni siyabingelela kuwe moncwele, siyakubonga Jesu Kristu ukuthi kube nguwe othi uyindlela kuyiyona esingakwazi futhi ukuba siyithathe uma kuthi sisondela kumdali wethu, futhi wena uyilona iqiniso akekho omunye esingakwazi ukuba sithole isiqiniseko ngaye. Uwe inkosi wenza izinto zenzeke ekuseni nje lwamlaleli nalwamlaleli uphengu obusi okuhlakanipha akwazi ukuba aqonde ngawe aphile impilo engcwele enze njengoba kufanelekile. Nangalowo mlaleli nalowo mlaleli muphe inkosi amandla ukuba akwazi ukuba aphinde inkosi azizwe efanelekile ukuthi ayiphambili. Busisa uhlelo, busise nazonke izinceku nezincekazi ziphuma zingena zishumela izindaba zakho ezinhle. Namanje ekuseni ke sinxusa wena moyingcwele ukuhlale nathi ngegama elihle lomfundisi Jesu Kristu. Amen.

umuntu esekhona uAdam sekudala noEva ngoba uqala uveza uNkulunkulu ukuthi akukuhle umuntu ahlale yedwa, kodwa ngizokwenzela umsizi onjengaye. Sambona kwamenzela uEva, but masebehleli-ke bebusa ensimini yase-Edeni, indaba yami ngangigcine laphayana. UEva eselingwe yinyoka izombuza asese, ayimbuzi phambi kwa-Adam, izombuze yedwa kube wedwa khona ezokwala uNkulunkulu uthini ngahle lezinto. Lusathane uthi ene uthi ngeke nize nenife nokufa, kodwa ukuthi uNkulunkulu uyazi ukuthi nizoba njenganaye, nizoba nokuhlakanipha njengaye. Siyathola-ke ukuthi wonke umuntu uma ngabe etshelwa into ukuthi hayi uma ungayenzi le nto uzomuza okuthile khona ongazokwazi ukufinyelela kukona. Uma kwathetshengiswa ngothenjiswa into ethile nomeron, inhliziyo yakhe ilangazelela ukuthi ifike kuyona iyenze. Siyathola ukuthi uSathane into evezwa la nesifundo sethu ukuthi uSathane ukhohlakele futhi uzonda uNkulunkulu. Mezonda uNkulunkulu ukuze ngoba ngeke alwisane noNkulunkulu direct, umlwisa ngani ngey'dalwa zakhe zabantu? Okuwukuthi nakhona-ke kubazali nabo bakugade lokuthi uSathane mefuna ukulo ulwa ngokuthi asebenzise iy'ngane zazo azidukise ukuze elwe nabazali. Uthi uma ngabe ingane siduka yazi ukuthi uSathane ulwa nami ngomzali, ufuna ingane yami iduke. UNkulunkulu uSathane ufuna ukuvimbela kwabantu ukuthi bamlalele uNkulunkulu nokumethemba uNkulunkulu, uvimba lokho. Siyathola ukuthi yena uSathane enjalo eyishabalalisa iy'mpilo zabantu. Siyathola ukuthi umuntu nowesifazane obona umuthi umuhle unxanelekile ukuthi kungadliwa kuwo, unxanelekile nasekuhlakaniphini. Akemva kwalokho uma sewudlile wawuthatha wanikeza nomyeni wakho u-Adamu, bawudla bobabili. Bathi uma ngabe sebewudlile amehlo abavuleka. Liyasitshela iBhayibheli ukuthi babehamba se babengagqokile, babengangangubo zokugqoka, kodwa emva kwalokho uNkulunkulu wabakhela into zokugqoka. Siyathola bathi uma sebebone lokho bathunga amaqabunga, bahlanganisa amaqabunga, bawenza izibhinqo abazimboza ngazo. Thwake emva kwalokho kwezwakala uJehova ehamba ensimini, kwezwakala izwi likaJehova, uJehova uNkulunkulu ehamba ensimini kusihlwa ngokuphola kwelanga. Kusihlwa-ke abantwana-ke badinga sibachazele uma kuthiwa kusihlwa, kushiwo ukuthi intamba ebusuku kwasekuhlwile, wazwakala uJehova ehamba. Kwatholakala u-Adam no-Eva basebenabeza uJehova, basebeyacasha. Isisikhombisa laphaya umbhali ade sitshela ngendaba yakhe yokuthi njengoyena njengesimo sebhane wacasha masonile, ukuthi umuntu uma ngabe esonile nje kumenza ukuthi akacashe kunomuntu amonele onephambi kwakhe. Bacasha kuthiwa kuJehova wasethi kepha uJehova uNkulunkulu wambiza u-Adam wathi kuye, uphi na? Wambuza kanjalo. Ese Adam impendulo yakhe yaphendula wathi, ngizwe izwi lakho ensimini ngisaba ukuthi ngihambaze njengalokho ngacasha. Siyathola uNkulunkulu sethi enikina, ngubani okutshelile ukuthi uhambaze na? UNkulunkulu sethi-ke useyazi uNkulunkulu uthi yini enze kahle kahle into eyenza acasha u-Adam yile nto ayenzile, nothi ukuthi ngobe hambaze. Uthi udlile kulowo muthi engakuyala ngawo na ukuthi ungadli kuwona? Impendulo ka-Adam ayisho ukuthi yebo ngidlile. Yathi impendulo, owesifazane onginika yena ukuba abe nami unginikile kulowo muthi ngadla. Impendulo iqala ichaza yonke into, akasho nje athi yebo ngidlile. Usethi uJehova-ke usithi lithi iBhayibheli, uJehova uNkulunkulu wathi kowesifazane, yini lokho okwenzileyo na? Buze owesifazane. Ake sizwe impendulo yakhe owesifazane. Owesifazane wathi, inyoka ingikhohlisile ngadla. Siyakuthola lapha Genesis 3 phakathi kwevesi lika-8 no-13, uthi inyoka ingikhohlisile ngadla. Siyathola-ke sibukeke manje khona.

wathi kwesifazane, yini lokho okwenzileyo na buzo isifazane? Ake sizwele impendulo yakhe wesifazane. Owesifazane wathi, inyoka ingikhohlisile ngadla. Siyakuthola lapha Genesis 3 phakathi kwevesi lika-8 no-13 uthi inyoka ingikhohlisile ngadla. Siyathola-ke, sibukeke manje khona.

manje makangalulile isanda sakhe athathe umuthi wokuphila adle khona aphile kuze kube phakade. Sasomgqilaza umuntu isono ukuthi ethe nesono aphile phakade kude ibe nesono. So uNkulunkulu siyathola ukuthi wamukisa ensimini yase-Edeni wabakhiphela ngaphandle wase emva kwalokho esikutholayo eBhayibhelini. Umbuzo uthi isithelani indaba ngoNkulunkulu na? Nokuthini ngami nawe? Ngifundeni futhi ngizokwenzani? Siyathola ukuthi khona inkinga enkulu yethu kule ndaba isono. Isingeni isono? Isono yilo isikho konke esikwenzayo, esikushoyo noma esikucabangayo ukumelana noNkulunkulu. Siyathola futhi neBhayibheli liyasifundisa ukuthi siyona phambi kaNkulunkulu, sithi masona ibese isono sisahlukanisi noNkulunkulu. Siyazi uNkulunkulu ungcwele futhi akakwazi ukumela isono, akasibekezeleli isono. Isono siyabulala, esibulala okudalwe uNkulunkulu. Isijeziso-ke sesono siyathola ukuthi ukufa, okwahlukanisa umuntu ngokupheleleyo noNkulunkulu, nako konke ukuba ingula phakade likaNkulunkulu. Umuntu ongaphenduki isono siyamhlukanisa noNkulunkulu. Sima simhlukanisa nangina phakade. Uma kuthiwa loko kuhlukana kaNkulunkulu nomuntu kuze kube phakade, loko kuthiwa-ke kuchaza ukuthi kuyini iBhayibheli likubiza ngesihogo, ukuthi uma ngabe umuntu esehlukene noNkulunkulu ngokungaphakade aze afe engabuyisananga noNkulunkulu, shuthi ngesihogweni, lisho njalo iBhayibheli. Lesitshela ukuthi sono noma sesonile kodwa likhona ithuba lobuyisana noNkulunkulu. UNkulunkulu uyasithanda futhi usinikeza usenzela iy'xazululo kuzo zonke iy'nkinga ekhona, nokuthi singamthemba futhi uNkulunkulu, futhi simlalele. Siphi

Asibingelele ekuseni ohlelweni la Sunday School. Sekuyise isikhathi sika antiza nabantwana, asibingelele nje. Qale ngokubingelela uzakwethu ubabtep Khambule khona la. Ngiyambingelela igameni lenkosi ozakwethu bonke siyababingelela. Ibhodi lonke ngiyababingelela. Ngibingelele umphathi westeshi sisithando, siyakubingelela mama uSibiya umndeni wonke kaSibiya. Siyawubingelela, siyawuhlonipha kakhulu egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Phinde ngibingelele umphathi wezenkolo babunondaba nomndeni wakho, siyakubingelela egameni lenkosi. Sibingelele zonke inciku zikaNkulunkulu, incikukazi zikaNkulunkulu onyawonhle, siyababingelela egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Abalaleli bethu siyababingelela kakhulu, siyazi ukuthi baningi abalithandayo uhlelo, ukuthi hayi siyalilalela noma sigabona abantwana kodwa siyalilalela. Siyabonga kakhulu

0: kodwa uba ukuthi ungumuntu oziqhuquzelayo nowenza izinto ngendlela uyokwazi ukuthi ube njengothobeka ubone ukuthi kanti izinto ziyenzeka. Ngifuna ukuthi isiyelana ke Thobeka uchaze ukuthi yini ekugqugquzele ukuthi phansi kwezimo zonke okhule kuzo kodwa uphikelele uthi ngizofunda noma ngabe iminyaka isihambe kangakanani. Leyo ndawana ngiyathanda ukuthi usiphe yona ukuthi yini kahle kahle le ekugqugquzelayo ukuthi ukwazi ukuthi uqhubeke ufunde.
1: Udadewethu engimlamayo ke yena ngaleso sikhathi wayesenza iy'fundo zakhe efunda la eNesisileya lapha eduze kwaseNdumiso.
0: Right.
1: Wasebenza-ke la, wafunda-ke lapho nakho-ke mina ngala nakho-ke angizokufihla lokhu msakazi ngoba kungenzeka silalelwe na abantwana abanye abasebasha nabo okuwukuthi ma bengezwanga lolu daba bangaqhuzuka etsheni nabengaqhuzuka kulona. Nakho-ke ngesikhathi ngibhala iy'fundo zami zikametriki ngibhala iy'vivinyo zami yimi loya ngivakashele umfana lokho kokwenzakalayo umfana nentombazane ma bezovalelana endlini eyodwa sabe sesenza ucansi olungaphephile ngabe sengikhulelwa umntanami ngelo wokuqala. Yila-ke zabe seyiqala-ke nje izinto zami ke seyiphambana-ke manje seziyaphambana-ke ohlelweni ebenginalo mina vele nje nasekhaya kwakwaziwa ukuthi ngithanda ukuba umhlengikazi ngiyoba umhlengikazi mase ngimdala noma ngaye ngathi ukudidiseka ngibuye ngithi ngifuna ukuba iphoyisa kodwa lokho umhlengikazi ikona okwakuhleli ukuthi ngithanda ukuthi ngibe umhlengikazi mase ngikhulile. Angithi-ke manje sekuyashintsha-ke i-focus sizoshintsha-ke nanesitori sakho sesizoshintsha ngoba the minute wakhulelwa umuntu omusha yazi ukuthi sekufanele ubheke manje lo mphefumulo owulethile la emhlabeni ngoba njengoba kade ngisho ukuthi kwakhaya lami lalingathathi intweni njengoba lingathathi intweni ubani phela osekufanele ukuthi angibhekele umntana wami sekufanele ngibambe amatoho ukuze kuzokwazi ukuthi umntwana aphile aqhubeke. UNkulunkulu emuhle-ke wangiphi itoho ngasebenza ngaqala khona ukusebenza kwakusalula-ke kwakusakwazi ukuthi kuthiwe akekho umntwana okhona ekhaya umlande ezazosebenza ngangena kanjalo mina emsebenzini ngangena imperial ngoba kwakade kusebenza uma ngasebenza-ke imperial ngangisebenza ukwamukela abantu njengokuthi nganginomatric ngangena yebo ngathi ngizoklina ama-office babona ukuthi hhayi engathi kuyakhanyakhanya ngiyazibona kancane iy'mpukane ngathathwa ngafakwa langaphambili kwamukeleni abantu e-reception yakhona ngasebenza nje impela iminyaka eminingi ebalelwa la ku-5-6 years ngisebenza e-reception yase-Imperial Hotel la ngangamukela khona abantu ama-guest akhona ngikwazi ukuhlangana nosaziwayo ngoba-ke it was the hotel ngaleyo mnyaka yethu yama-early 90s.
0: Yezo mlaleli sikhuluma lana ke ngoThobeka Dumakude ograduatile nge Bachelor of Health Sciences in Nursing ilaphana ke DUT ekanti ke ungomunye umama yebo at the age of 54 wakwazi ukuthi athole imyezane yakhe akwazi ukuthi afezekise iphupho lakhe akwazi ukubona ukuqala kwezinto zenzeka nesigqugquzelayo kakhulu ukuthi yebo isiZulu sithi imfundo ayikhulelwa yebo noma inini noma kusiphi isigaba sokukhula hayi usengenza izimanga wenze izinto ezinkulu kakhulu njengoba naye la uThobeka ekwenzile lokhu.

ukuthi afezekise iphi iphupho lakhe aleminyaka ayifisa ukuthi ilenzeke ngempela wazibona lezinto ezenzeka wagraduate lapha ngeBachelor of Health Sciences noma yes Bachelor of Health Sciences in nursing wase ekhombisa ukuthi noma ngabe isiphi isikhathi sakho sempilo noma ngabe ikuphi okunye osuke wena ukuphazamisile nani kodwa ungayiluzi focus noma izinto zingaqhamuka zenzeke uNkosi yami yebo uzithole ukwazi ukuba udlule uthi rise above ekuso sonke isimo sikhona ukwazi ukuthi uzenze izinto zenzeke ngakho ke siyakujabulela siyakutusa futhi lokhu ukuthi sibe nomuntu ofana njengalo uThobeka ngicanda bajabula owafunda nabo lapha yena ke uthe esiqonga.

0: enza khona lapho umatric wakho ya xa uthi wawenza ke emva kwami ngoba umatric oqala nqa okwaba yithi ngango uqala obalwa kubantu ababhala umatric owasesiqongweni sabhala nje so 14 ikebo ngenxa empeleni ngithi 21 sabhala so 21 isimo sisibi ngalezakhathi izodlame sabhala nakhona isicashisiwe kunjeya kodwa engakusho ukuthi kwaphasa abantu abangu 7 kuphela 7 of us esakwazi ukuthi sidlule out of 21 ngenxa yesimo sodlame esasikhona sasiphazamisa ngoba sibhalelanga ngisho esiqongweni sabhala phana esukuma njengoba ngisho ukuthi izimo zazingahambi kahle kodwa kwenzeka ngifuna ke sivaleke la thobeka ngithemba ukuthi umndeni wakho olalele ngithemba ukuthi bathokozile bajabule futhi ngithemba ukuthi nonke nje elapho nani nimazi yabangani enikhona iyamthokozela kakhulu la uthobeka kanti ke yes ya ngiyamkhumbula uthobeka yebo ngalesa ekhathi mekhuluma lapha ngale saloon yebo lapha yana Southgate Southgate spa lapha yebo ikhanyisa yes ngithe ibizo njalo yes ngiyakhumbula impela ukuthi ngaphambi kwelooting hayi ilooting yafika yavala yonke into eyashaya phansi noma ke asivale kanje ke ingane yakwethu nje uvele ususinika nje amazwi wakhe amazwi wakho okuphetha siyabonga kakhulu ukubamba kwakho iqhaza kanje nokuthi futhi ke wenze konke kusemandleni siyazi ukuthi ke setshenzwa siyazi ukuthi kuningi okunye kwenzakala kodwa uthe hayi babukhambule ngizokwenza kusemandleni ukuthi sikhave yonke lento ngale ndlela sona khona.
1: Ngiyabonga kakhulu umsakazi ungipha leli thuba nje lokuthi ngizoshare uhambo lwami lokufunda kwami eminyakeni yami ekhulile. Singayeki bazalwane ukuthemba uNkulunkulu. UNkulunkulu uyama nawe. Uma uthembe yena, uthembe yena kuphela. Futhi wazi ukuthi konke onakho unakho ngoba ukuphiwe uNkulunkulu. Zonke izinto zakho ziphumelele. Sengivala nje ikona engingakusho. Ngiyabonga kakhulu.
0: Wayivala kamnandi. Wayivala kamnandi ngane yakwethu wayivala kamnandi umlaleli imizuzu esithupha ngaphambi kwehora lezindaba ngo 9 o'clock sekusele imizuzu esithupha kushaye ihora lezindaba sibonga umlaleli wethu okusilandela kwakho lapha ku Facebook page yethu inqola evangeli siyabonga futhi kuwe uthobeka nje nonke nomndeni nonke si bonge futhi nakuwe dokotela NP wemageli mina ngibiza kanjalo umntakandaba sithemba ukuthi naphila phe UKZN siyathobeka siyathobeka kakhulu ekanti uhlelo iyona inqola yevangeli awu soka yaseke ndisilo ngathi ke hayi konke okubhaliwe ngiyobe sengikufunda uma ukuthumelile ku WhatsApp line wethu inamba engu 0623151986 nakho konke okunye ukuthi ke angivele ngivale le ndaba siyabonga sisaqhubeka ke wahlukani nale frequency engu 107.6.

Mbozo ngonkomo nkosi yami. Hey, yeah, ngiyazi bathinteka abaningi, bathinteka kuphela. Ah, usuku lwemthatha umsozo shumi nanhlanje ngaphambi kwehora leshowumi ubaba uTeacher Ntanzi zobe senawe lapha ya ngehora leshowumi. Sikhona incasimende yaseMgungundlovu. Yebo noma kanjani. Izobe iba nawe. Umuthintekile emoyeni kuhle ungashare nam 0623151986 WhatsApp line wethu loyo ya unganakanga ukubona ukuthi ikhona umuntu osumthintile khona umuntu osumenze ngempela wabuyela ezingqondweni zakhe wathi ngempela ngingubani mina ake ngisibheke nakhu la ngodliwe khona la khula ngiphila khona kulungile asizwe la Isso é muito.

sengihamba sengihamba ngempela futhi ubaba wethu siyabingelela sihleli nawe sibusisekile ngakho konke inkosi ayisigcinele wena siyakuthanda unomusa Nxumalo embizane awu siyabonga lapho embizane siyabonga kakhulu kanti yakwethu ah sibani.

0: ibe right ngako ke nathi njengabazali nami nginamantombazane
1: yebo
0: please bazali nilandalele khona ingane zamantombazane ezabafana musu kuyipush ingane do not pressurize ingane how wethemba kwathula nje manje ekhaya ngizophekela ubani wethoko akusekho umfanyana nje odlula la nalako litifu umende intombazane kulitifu thola umfanyanyana nje
1: yona ke lento edala ingane zethu zize zigcine uthole ukuthi iyona enamandla ngaphezu komuntu wesilisa uthole ukuthi isinika umuntu wesilisa ukuthi hamba ovele ekhaya ngobani ngiyabona la ekhaya ukuthi hayi Osman ban bona kwabalungelo wena kwathula nje kuwena
0: sekuyiself self loboling self loboling uthobeni ngekhele
1: yabona ngaphasuwa
0: siyabonga
2: ithimba lezindaba kumgungudlo FM liqinisekisa ukubikela ngawo wonke amaqiniso enzakalayo

0: Baba Matisi kumnandi kwiso ndokupholile Matisi. Matisi uhamba wethu ukuthi mimi lithi. Kana wethu ayi siyabonga. Siyabonga kuhle kumnandi. Kumnandi kupholile nosukupholile nje sikulalela.
1: Your Sunday is so

Hi Matix, yazi umuntu uvele angazi ukuthi uzocela ke yipi ngoba hey utetela ulozo lolodwa. Utetela ulozo lolodwa sikhokha ukuthi ke but ke sikulaleleke lapha kuPholo eThawini lonke nje uthi ke ngileke ngibaqoqa nje kancane kancane balalelayo. Siyabonga kakhulu uMam GP. Ngithemba ukuthi ke bayaphila. It's all about the good music.

ngiyacela Nkosi yami ukuthi ke besizophela vele Nkosi yami ingoma yethu uthi hey ukube ngampela ba ukade ungenami ngabe ngavele nga kube uvuma ngankosi yami ngempilo yami mesele ngisazoya ngibhena nophasisebe kodwa nangu ke uxoli bekwenze njani aza umlaleli Nkosi amathumele ethi ngegama lakho ikona nje sifuna ukwazi ukuthi Nkosi yami hayi usisi wethu uxoli mncwangu I really hope ukuthi you can enjoy it ngendlela Nkosi yami afisa ngayo ukuthi si enjoy ngayo

Siyabonga, siyabonga, siyabonga. Oh, that was nice. Ke mlaleli wami indlela osho ngayo uthi no ubucela nje lethi ngegama lakho. Mina ngwane ngikhumbulele lelithi ngegama lakho.

ubane temba lokuthi ay sengiphilile. Ezinye iphepiliswa ukubona ama flaws akhona. Mawungena nje ubuka phansi ama flaws ubone ukuthi awu. Wena sifo sami ubuyini kulobo clean balapha ekhaya. Ay nawe sifo sami. Ungabe unehlazo impela. Uma ngase ngingasindi sengifike kulamagceke. Esibhedlela ke ziningi izinto. Uma ungena esibhedlela kuya nokuthi abantu abakhona ma ungena bakubuze noma wena ubatshele ukuthi njengoba ulana nje ulethwe yini esibhedlela. Ulethini esibhedlela? Hayi, fike ngeambulance bishayelwa drive. Driver, omunye ehlezi ngemuva elokhu engifaka

wesibhedlela. Anko siyami, thina abantu isikhathi esiningi siyazithanda izinto zangaphandle kwesibhedlela. Kwesinye isikhathi thina abantu bangaphandle siyazama nokushushumbisa izinto zangaphandle zizofika kumuntu ngaphakathi esibhedlela. Angazi ke uma sezingenile zenze njani. Kodwa bengizothi mina ebusuku akungene kuleli hodi

emalahleni yazi emalahleni le dlule egoli shonile so ke iqiniso mawune app yomsakazo hawo kisho ngaphansi komhlaba uyasithola phesheya kwezilwandle uyasithola as long as qedela. Okay, ake ngizwe lo mlaleli, I mean lengoma ukuthi thini yabona njengamanje na.

107.6 FM Mkhungu Ndlovu uhlezi no BJ ke ngalesi sikhathi umntaka nondaba ya uthi lapha mina ngingumandaba ngiyacabanga ufunda ukubhaliwa omuhle uphileke akube njalo siyabonga kakhulu balaleli bomsakazo Mkhungu Ndlovu FM yabona ke manje hayi sengasho ngithene hayi ngisengigadlile sengigadlile hayi ngigadlile impela sengigadlile hayi zawa phansi izinyo hayi ngayixosha yabona ngayixoshela ukuthi ngayixoshela ukuthi nje nombani ongibuzayo nombani ongibuzayo hayi sesofela khona la kosi kulungile

ngokukhulu nje kuphuthuma ngiyabona abalaleli bangena ngempela ngapha uyangena ke Janet, yeah, Janet uyangena uthi uhamba noNkinsela, uhamba noTim Kinsela, uthi ke naye uzihambela no number 3 kushoke lapha na ke uJanet uhamba neSilk.

Ya, kunjalo ke. Yey. Ya, Puff Johnson, Shamandanjalo. Hey, please help me. I'm falling in love with you. Oh my God. Sabakhulu ke, siyabonga, siyabonga. Still nawe ke, kuhle kumnandi kudelile kwana 7.6 FM. Ya, ungaziseke namhlanje ukuthi ke wena uyisimo esinjani phakathi kwalabantu ababili. Khona labantu ababili laba, khona abantu othola uthuntu mekhonza ukuvuka ekseni, akajwayele nje ukukhuluma, mhlambe ke uza kukhuluma emva kwesikhathi esithile, mhlambe avuke enze okuthile, mhlambe avuke aphuza amanzi, mhlambe abe busy ngezinto ezithile kuyima eqaqeka nje eswabuluka abe right kuyima, mhlambe ke ekwazi ukuxoxa ke ne family yakhe. Mhlambe wena uyile nhlobo ethi mayivuka ekuseni ethi uvuka nje ube uxoxa ubuhlale indabeni, akukhathaleki ukuthi ngihambe useke embedeni noma kuyisikhathini, uma uphaphama nje wena vele uxoxa indaba. Awungazise nje namhlanje ekuseni ukuthi wena uyiluphi uhlobo lomuntu, ngabe uyile nhlobo ethi mayivuka ekuseni ibe ixoxa indaba, noma uqale nje uphumule kahle mhlambe uqale ukuphuza amanzi ekuseni uxubhe, mhlambe ke kube khona ubabhizi ngakho kuyima, ukwazi ukuthi ke uvule umlomo uxoxe, nokuthi ke nje manibelelane ekuseni, niyakwazi ukuthi nibelelane nefamily nawo omunye, nokwazi ukuthi nje mawuvuke ekuseni ukuthi ke sanibona endlini njani, noma kubazi ukuthi nje ungavuka nje uzithulele bese uthi mva isikhashana esithile bese kuyima uqaqeka ke ukwazi ukuthi ke ukhulume nabanye abakhona ekhaya. Ungazise nje namhlanje ubuwena nje ukuthi ke wena umuntu onjani mawuvuka ekuseni, kubazi ukuthi ungathula nje emva kwesikhashana bese kuyima uqaqeka ke usukhuluma ke kanye nomndeni wakho, usukhuluma ke kanye nabanye. Yaphela sidalwe ngendlela ezingafana, kusho ukuthi mangabe kunjalo kuse kuwrong engikwaziyo, kodwa sokungakwatile kusokuthi nje ngaleso sikhathi usuke kwenye imudi uvuka ekulaleni. Ubakuyiphi imuntu wena uma uvuka ekulaleni? Uthi uvuka nje ube ukuhlala endabeni, noma uvuke nje uqale nje uzenzele okwakho ufisa ukuthi ukwenze, bese kuya ngokuqaqeka ke njengoba ngingasho nje, mhlambe ke uqale uxubhe uxoxe emva kwesikhathi esithile wenze njani. Ingazise namhlanje uthi wena wenze njani uma uvuke ekuseni. Ya, kesixoxe nje lokho before kushaye u-2, njengamanje kusele 11 minute ngaphambi kushaye u-2, 11 minute to 2. Ungazise nje ukuthi ke wena wenze njani uma uvuke ekuseni. Uyavuka ubingelele, noma uqale nje ukuthi hayi ake ngithi ukuthula nje, ngiqale ngizenzele engifuna ukukwenza, bese ke kuyima uzizwa ukuthi hayi ke sengingaxoxa ke nengifisa ukuxoxa, noma uyile nhlobo nje ethi ivuka nje ibihlala endabeni. Khona abanjalo phela ethi ivuka nje behlala endabeni, xa ke uthi hayi bu lo muntu futhi nje ubesho ukuthi kosanini ekuseni.

Yeah, all right. Sikhulana khuluke nawe mlalela umsazi mkhulu wa FM ngoma eqeda uphuma nje manje besipha lapha na Kate Martin ishamla khulute never find someone like you. Unjena nawe ke mlaleli angisoze ngamthola. Phela nje ngimthola kahle ngalesi sikhathi manje nje 12 o'clock ngikwazi ukuthi ngimthole ke ofana nawe mlalela umsazi mkhulu wa FM. Ah ngiyabuza ngithi ke awungazise namhlanje ukuthi wena uluphi uhlobo lomuntu uthi uvuka nje ubuhlale endabeni noma ukuvuke nje uthi hayi no ake ngithi nje ukubrasha amazinyo ngigeza amazinyo kuyima mhlambe ke ngiqaqeka ke ngize ngikwazi ukuthi ngibe right khona abantu bevuka nje uthi evuka nje umuntu use right xoxa indaba xoxa indaba akathi ngiyaxoxela ngiyaxoxela.

Yeah. Nangu bubu laphaya nabona ngimemeze wasabela ngiqele ngabiza kangubani ngimbize ngobubu laphaya kho emlaleni ngimbize ngobubu oh beku ungicatha unkinsele ulokhu njani khulo mlalelo sikhumbuzo mkhize ngiqele ngambiza ngobubu kanti hey ububu nangu khona usevukileke njengamanje. Ya uthi ke laphaya ububu uthi ke nami evuka nje ekuseni udinga nje isikhathi sango 2-3 hours ha so much uthi nje umqondo wakhe nje aqale nje abuyise umqondo wakhe nje uthi nje aqala abuyise umqondo wakhe angakhulumi namuntu ngaphandle mokuthi ke uzokhuleka noma uyakhuleka bese kuthi ke abanye abantu ke oh uthi abanye abantu bayembuzo ngokuthi umuntu ke nje onamamudi uthi bambizo uthi unamamudi ngwaphelene umuntu ovuka nje ekseni akazithulele nje shuthi ke nje usuke nje esala nokuthi abuyise kahle umqondo wakhe yazi ke kube mnandi lokho ucabange nephupho nje oluphuphile ebusuku kadulele uthi kambe ngiphupheni ukwazi ukuqhathanisa uthathu beke uthi okay njengoba ngiphuphe kanje ucabanga uthathu beke ya ngiyakuzwa mina bubu ngiyakuzwa. Uthike nje nekuseni hayi umuntu nje ongajwayele ukukhuluma ongakhulumi kahle kahle ekuseni ngoba usuke nje esakhonektha kahle umqondo wakhe kunye nomzimba esahlanganisa nje ukuthi lezi zinto zombili zigcine sezizwana ngampela yazi ukuthi uma uvuka kuvuka ekudukelene nje ingqondo nomzimba mhlawumbe ukuze nawe lokho uma uphaphama ekuseni uma uvuka nje uzuthi hayi lezi zinto ohlukene how much more ke uzovuka ukukhuluma. Aya axoxeke impela indaba axoxeke kuba zothi nje impela ungakuvuke nje ucabange uphinde ucabange cabanga uphinde ucabange sebakhulu balali bomsazi nkundla FM sabawunake lapha ububa uthi ya na impela umuntu ovuka nje aqale nje aconnect kahle ingqondo yakhe nomzimba wakhe lezi zinto zibe seziyathandana ziyahlangana kodwa kumthatha isikhathi ke mathi ke 2-3 hours eyeyeyey mina mhlambe ke kube i-hour kube i-hour ngakumina nami ngeke ngivumbela nje kumazuthi nje ngi-out of mood but